0: Ano makinangaw sining-sining dusun tangalumbis.
1: Kapal makinangaw. Siam na pa dem apat titik turu meka.
2: Tapos makinangaw sining-sining pangulis sa kinawa.

0: I-enchila, minay ko kopya kabun Benokyo. Bay na ako nagima kopya ng kitag ka, minay kitig kabun engine lang.
1: Gima di, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bay na
0: po. Irin na kikopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bay na, kiyo?
1: O, irin na kiyo. O saan ang damang gisambat sa dapan nila, kiyo, oh boy?
0: O tapat kopya. Enchila. Uy. Harap pagawatan ko, piyong kurugyat. Mingilah di kong ngayon tawan di. Da, ano ka tila?
1: Is no, makasusa intan na po di handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako kung nakailah ko na dah. Malas ako na mangintang engine na.
1: Malas. O, malas na po. Magkinangon na po di radio. Kaningawit, eh. Harap po nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harap po nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang mamayak kaningaw FM.
0: Pama.
2: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Abisan nga saban, benetiman ko pula musa ti ruputan ko ngayong ayat tawan mo ito katero bainak ya. Pada siam tulan ke walu tahun 2002 na pada manam. Dan labus mata diti dakopisan mengingintong tahun Malaysia mati kita dapat tuatas penuh kaya dan sakit. Mati kita dapat tuatas keningau ka saban baina rumah sam isa dua, Aisa Rasam ya. Aisa Rasam ka saban baina sesedapan rumah sam isa dua na kainan panang ka tatuang Aisa Rasam. Alena soba sa kawas, talo na badam talo darja Celsius. Alena soba sa isiriba, aduha na badam talo darja Celsius. Matikiti dua tasa na bawan kya. Na bawan ka soban bena ay sarasam sa sadapan rumah sa misa duwa na kainan. Panang katatuang meninggirud, miyong paitangos sa isa duwa na kainan. Alena soba sa kawas, talo na badam talo darja Celsius. Alena soba sa isiriba, aduha na badam lima darja Celsius. Matikiti dua tasa tambunan kya. Tamunan ay sarasam sa sadapan rumah sa misa duwa na kainan panang katatuang ay sarasam lina subas sa kawas at talo na badam talo darja Celsius lina subas ay siriba duwa na badam talo darja Celsius matikiti dua tas sa tenam tenam kasaban bena ay sarasam kya sa sadapan rumah sa misa duwa na kainan panang katatuang meninggarod miyang paitangos isa duwa na kainan lina subas sa kawas talo na badam apat darja Celsius lina subas ay siriba duwa na badam talo darja Celsius. Hingga nak biar rebutan kau ngoyong-ngoyong tawan mata ketadau bayna tapi naik tapi anda titi tadau kataluk ya. Abadam siam tulan ke walu tahun 2002 na pada manam. Abina labus mata titi da kopisan mengintong tahun lis ya mata kita dapat watas punang kainan sakit. Alang sana kanud kepailaan am nagi kapasarahan. Sigaw tu kakal kodat miyang paidahay am nagi makinangud ha iti da radio kini FM.

0: Pakinangaw ko si Limbahan Boros Dusun, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?
1: Kanapiyasin ng matari Bodrick Paulus. Pinapatan ni Hana Emily Quintin. Opus Oku Dika. Kaya ka... Boros sabab malayo nga. Aku cinta kamu kagian. Di kota tu mereka jam ko apa dah 5 minit ke saban. Hari ti pasan naramit ko mantadi narumbay pita segaliod sandakan. Hello, tapi alasu tadau dijajirin. Tapi alasu tadau kagi ya. Lamay langon ko kumata pinay-tumanay ang tamulot-tamulot kina FM yagal di Elvia sa may paran narin naman dyanon mina King, mina Gansing, FM Sok, Andong Junis, David Sandow, Rosipin, Sophia Ampayangak, KLCK, Lucky Pau, Bagang Sagi, Tompulan, Rosny Gosi, Koyokmen, Zino, Rizino Ino, Hamza Sigapon, Tabi Pintunan kumadi amankan, Siaw ko amankan. Kaya malot ako na pamayakan ng FM. Tabi pibasa naman tanda ko. Pansi ko di jejirin ka. Pansi ko na ikong madika narumbay pita. Intora mantay lang tenom. Paring kuanangan nam. Pason ra... Pason kaya. Salam DJ. Waalaikumsalam. Umadika TS. Fotografer. Apa sih kau kemarin kau di pengen ada apa kia? Pasti kau orang kau pengen lagu kia. Harus kau nipan masuk kau kia. Ayo kau pengen singgah tadinan sekuri-kuri tolong 8 minit kau minta aku setamat kia akan kait. Ilari-lari anak kabar sebelah kia. Mapengah kau minta aku sam. Ayo kau empatalip-talip anda kau itu mas dah kayo. At kalit katalib na tumasa, may ko naging napansu, kaya napansu ko, may ko pangakan nga kandat nagardi. Mangin durok ka, teka mangin sikap ka, kaya teka minum ka, ka swaban. Ang bosi ko na yung kumadi ko di nakatanod, may aditi ito live TikTok ko sa ben bena punsikaw. Agumwa at minangintang kaya, live TikTok kaya punsikaw kumada kayo, teka tepinay ko nga witensanan kaya. Lansan na ildas na rin mo, awan rin to kumata di minamangon. Jefferson Joseph, ino ginawa no? Dennis Yubang, langan dan ginawa ko.

0: Aduh, igang pos na kapiati. Ah, tumulot na dumantad pa dit ka sa dopo. Panagadi ka sumapaw. O salog na laway ka sumuang, o oh, di talon-halon. Baham sumadya na kama, IC, surat baranak, sijil-sijil nungay, darapion, awiton.
1: Angga ngayon to kawin na.
0: Eh, mandalit ako. Intangay pag-ilaway ka, di talon-halon. Aralong, no? Ah, no, taliban lang din, no?
1: Inga, pano panuhuan mo daliw?
0: Panuhuan dat nuno, andas no daam, koy la yulad, koy nang takaw ngawi dit, all you done? Sikapay, mandali to ko. Ito nga ilot babarangay do di.
1: Ina, ilot icebox, babon?
0: Aduh, yati. Magya, babo ilot icebox. Kanaw, kanaw, mandali to ko. Nga la payo nga di.
1: Ina, ilot taso?
0: Kukuha na po ng taso.

0: Makinang Red Keringau FM keselimahan da berasedusun manta jam ke siam ke saben bisa majam ke padam dua tangada.
1: Abang nanti jam ko hebat telu na bedam 5 minit ke saban hari ti pasan naramit ko manta diti di WhatsApp kena FM kya. Hello DJ JJ kapisaran ko saban kya tabi tadau ko telu awarong alasu kopia tadau bay na DJ. Kapisaran ang lagi kumatay sa tambulot kina FM sa nagulog at ako kumaradya kya kumade David Sandow ponsi ko na pasan no kya iri-iri na pasan ko tadau bay na. Ponsi ko DJ, ponsi ko na ikumadika Andong Juni Slime. Mantad barewa kaningau ya. Iparing insip tapi kasaban DJ tamunan mari kasi pun sikau. Tapi sedangkan dah kasaban kuma dia DJ Jirin taika DJ Oboy. Alasan dah terlidas kasari ko di papanau keraja tinggi tadau hara it sundai pengkeringau kumontok kasaban baina nigitan mantad kenihab po tu amu po nasimbar. Dua tadau ko nihab, i tadau ko isa kasi agi ya. O iti pagkiritan na pwede tabi na ilinus nga, matadi tadau ko isa pagi ya. Tadau ko isa, tadau ko nihab, bay na kagok ya. Alansan dada simbar dat makikinang ako sa limpan mo rasusun kina FM mo. Aramay ba sundayt pong karingaw ko na pati DJ Oboy, nga pengka kasi ya. Tunay na po sunay di siya nga, masad sa kora po, min tandaha-tandaha, sered tagaya, min bulukun-bulukun, kasi agya. Masad sa kora po, min tandaha-tandaha, sered tagaya, min bulukun-bulukun, nagi kasi agya. Nuti, kasi agya. Hingga na sunay at pong karingaw ko sa banbay na DJ Oboy, pagisimbaran ko makikinang okya, kasi yung nung simbar, ko. Bayahan ko madin ako simbar, kasi agya. Kira da simbar mentadi Petrus Ongo pun sigo dia DJ Boy kasih ya ngopi Petrus Ongo bag ya apa kian on desa sigara da simbar ya sigara da simbar mungkin on desa iyo sending ya tapi nai paida ko yo simbar di pagkeringa ko saban bayna tapi nai masa takora po mintan dahat-tandaha seret tagay min bulukun-bulukun nagi kasih ya. Oh, haram na nimbar sunday tabinay Linus. Yan Ayun Zukia. simbar di simbar na pati DJ nga. Tuan Nanas kadi Ayun kya. Ya hoy, insan lagi pangumalam no ko tunduk no mati kya. At tapat kapi Ayun. Dapat kape ayun kya tuadot nanas kya India hai dia Petrus dua tadau dat isa tulun mina nimbar tadau ka isa tadau ka dua tadau baina na simbar na di kasaba ita mulak pa men tanda-tanda ita gaya ita tuon na di men bulukon-bulukon ka ti simbar na pangan nanas bayahan kumadi ka ayun. Amin natin jam kapat talo na pada 1 minute kasaban senang dat maginawa tupan sining kya. Aratit pagilangan ko pagulod arangawa sinding tabi na kating iligan man takaw gampiag ya iyakan ka na pakait mamanaw gakad nga ipapanaw sa sakayan nagi iyakaw kay ti papanaw mutok ya motorcycle harapi pero kauturan dat pinahara dat JPJ tapi ka teka jabatan pangkutan jalan Malaysia. Kung may isa na pa nga mamakay tupik lidar kaya tabi na eh. Sagira dahil papanaw kong muto kaya. Mamakay ka tupik lidar kadwa na pa nga kada kalabid muatan. Kada ka magitataap dahil kalabid talo ka apat kaya tabi na eh. Kung matalo na pa nga man na kayo. Kakagasay tayo ka man yung click, bunyi click kaya. Tunig click iti tupik lidar. Kumapat pa nga tumanod at kauturan tayo kaundang-undang ya pandudingan berhema malasan karikat ko'y da rikatan Miyampay dit ginaw dit ngingis dit amis kya. Am kumono kumodo na pa dat pagilan ko nga iti tips dat papanaw basikal. Miyampay dat ating ngalig kya. Kung isa na pa nga kada papanaw basikal ay siriba. Pangaruh dat alkohol tay kait na kainom ko dat it kahuk kya. Sagirat awuk ko kada ko papanaw da basikal kya. Kada day walay madap to pinay kya. Kumodo na pa nga kada papahara dat it aksi-aksi merbahaya kan ikadigagan kaya imingakat o tulo kaya ala asyaw kapiya pasiri dan kaya tapi na kumatalo na pa nga kada kau melawan arus kaya kait mitalusak talusak dat waya kaya masih dat panigibang kaya kada kau angay piwanan kaya maig panigibang kaya tapi na kumatalo na pa nga kada ko pamanaw basikal lit beriringan kay kait mi sut-sut kau akan kai mitalad kya kada ko pamanaw basikal mitalad itang adralan kuma lima na pa nga kada to kau pamaguna tay ka mintada sa telepon masa-masa papanaw da sasakayan tay ka iti basikal kya. Minsanan mo, basikal, motosikal, am na ikaritangan, miyagala gitig, ya. At ako umipinta na sa telepon. Am kumunam na pa nga, mamakay ko da, tamang kandit, kita. At ako pamakay dito ang tuwang, tay ka ang itam, tay ka itang kalabu, ya. Ako kapi, ya, kita. Sanang na, mamakay ko, tapurak, ya. Ika sila umata, tabinay. Ilan, natulun na, oh, adi, natulun ka, ya. Dari na ano makaturan sekiran papanakod basikal kaya may natin jam ko hapat apat abadam isa minute ka suhaban sining mata di mas ni sumiran aw ko o kita ginawa no aw ko o kita ginawa ko suduin lantit iya no tua ginawa ko om na ija suri di gusip sumandak talawa kenya FM ko kay aramay ba.

0: Panimbahan Boros Dusun, Kilinaw FM. Karanahan may frequency siyang pedang 4.2 MHz. Kilinaw FM.
1: Sining mata di sudin ronti ti iyan na tuwa ginawa ko paguli din arong ito ko sining mata di mas ni sumiran ako ko kito ginawa ko kagil mata di saplin rasiman kapinsanan ka saban ni Jeka kapinsanan ka saban ni kumadika saplin rasiman alansan na ilidas tari mo awan dan to kumanta di binamangon kaya mati ko di tamasa-masa di gabon tim politik ya. Matuot minangay hapamutong dagata kaya minangay intang dat piyasaw mamaw tayo ka minangay intang dat kuku diala tabi na yun nakura ka kawayawayan dati na namda kayo hara kuku hara tupala kaya hara tanga lansat itang matakusing ka din itang rangalaw kaya mag-iisla ito na nam tina kawayan tayo ka kanakanan magyum ko kanakanan am tay ka kusinan tulon kampung pamulit tanga binurburo gya kaburan gumot man maliag ya may kalang pamaliwagas pamulit tusik ya pamulit tanga ano gya tanga gula tanga kopi tabi na alasan na da ano na pamanta ko tagwangak ya manta ko tanang mga kuhay arwak na dadaririmak ya. Sige nagi tulong dat labuan kaya nama-nama tumintang na live TikTok ko sa Benbena. Sige ako marigot din saanan tabi na yun alansan na dat misangingis tako darima nikit-tikit tadaw kaya tadi ko takin na balo mungkin na ngaw tadi dongga na pa naman ito jam ko pa 5 na badam isa minit ko sa pan pagulod orang ko kabarto ni ba. Magina mo itong pansining mata di Jess Rady Gusip at sumanak talawa. So itong kagusining mata di Petrus Anggaw, miniaga lasakot di tatamaw. Apupusan na duwa sining diti, arangot takot kabar tinimak. Kina FM ko kay Aramay ba?

Siya ito ang lupad at may paidahit ni Dar Radio Gen FM at po di jam ko naman ko sa bandi kasaba. Ngapay ko di DJ Aida pinapulmusi ka sliman mara sa malayo sa lina dito lo jam kaya matanda jam ko naman ko sa bandi gisam na rin timpo. Tinuntunan ko di jam ko siyam ko sa bandi. Ang panaliway rin kita jam ko pinamudot ang adaw ngapay ko di DJ Izal. Jajal ke pagaman takau monsai kata di jam ko bedam dua tangga daw di sembar kita jam ko talo sedepan pada liwan ni kita binai tu melembus nyampai ke Sliman beras Melayu mata di jam ko talo sedepan di sembar kita jam ko turut tuang nyampai ko di DJ Atika santai petang am negi harmonika amari di jam ko pada misa padam isang minute kasaban sedang dat maginaw to kau aro doa rekata jam ko bermisa 25 minute teno to binay harap timpo maginaw dat asending ya apa busana tak doa ke orang to kago to binay iti tababayan sendukot rekata jam ko bermisa telu na pad binet ta kasaban apa sedang dat mengelis to paginawa nama nama dat maganda timpo diti Henry Jun Majital pinapatan di Petresia Subal nasib nasib aw kapintunod am nagi kimon aw ko nakoy lagi na wano so tungagusin yung matadi April's opus ako lumangad.

Mindanao FM. Kasasalit sa ramang ngay tokaw karadya, to ikaw hinamanapot ngayon, tuntud sumakay tokaw sa sakayan. Ano, makianod ko tinguligan? May ampay doa sumakay sa sakayan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi syakara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbana lamun qalibun. Oinsanan karayahan mantok Allah ikanoh itpapasanang kapahibakan diti mantok dahay tu yahay aiso at taylaan suay ko mantatika.

0: Lisa, aku pit no.
1: Oh, pon si ko aka Angela. Aduh, aku manggau aku nanti aka.
0: Nakura tu ku manggau Lisa.
1: Eh, haro butulun mina WhatsApp doh ko sada paka.
0: Oh.
1: Bukio lo si sada kad ATM mo nomor pin ku.
0: Ay, Lisa itu.
1: O kamu tinga anu anak undat walun hati seringgit sumbulan ka. Kasih montok dah turusan syarikat bo.
0: No, kada apa boros saudara tumbayan ke Lisa.
1: Eh, no kuro. Mamu soro-soro aku lagi beti.
0: Kada bega lo senangan.
1: Eh, hai,
0: hai, hai. Eh, gumario.
2: Kada senangan. Kopi serite de kayuti tu serius kopi ada kita ko.
0: Kay lo ko igu Maria nasib patu no ko rikot ko. Kinong ha pagi serita di Lisa ti igu Maria.
2: Atu katok no ko kopi ada Lisa.
1: Hey, amu bo igu Maria. Nakano ko tawaran dat popolo second bank bo.
0: Ma,
1: inga mini batu sisio dat no ano commission ti itulan bo.
0: Andi no,
1: Maria,
0: pengkuro lo.
2: Kada ko tumbay ha, ID lo. Kalo ko karet diti kalday account kati.
1: No, diri igu Maria.
2: Kalday account no pangatulun dit papasaga account bank to ikaw kad ATM dia lo. Guna ondot sindiket mantok papondali utusin haram.
0: Ay. Aduh.
2: Nah,
1: atuk.
2: Ha, so kira suryo kandot pulis, ngaradit sa nganod account. Boy, it on top.
1: Hindi. Inga ako nga kumangano ko to sindatulun.
0: Ay, ay. Kinongohon ka ma.
2: Kadya. Angela. Sunung dat aw ko mawudot tay ka maganud to sinda tulun nga antok ka kasari sebab pabasaga ko dat gunaon dia lo at account do
0: atop potirilisa koy lo ko di minggu nakatalib nakorong ako sarita tulun dit mino hiti duaro
2: nga
0: nakuro naga ko matambalut dia lo sebab account disyo kinunod skemo ka.
1: Lalala, imekelo kumaka.
0: Kambalisa.
1: Ay, mala. Andasan ko minggyan nun ang papolo sa dat account tomon.
2: Eh, agumubo karalan na dat skemo tilisa.
0: Hindi, may kopyo barasay.
2: Na.
0: Maria.
2: Kaya Angela, ba, kumbay sa na pa nga, makiano yalo dat kad ATM ang number pin. Ha, kadua na pa nga, mandi yalo sewa o, tayo ko, mamalih dat account bank.
0: Ay.
2: Katalu, anuan kadat kerajaan sambilan sebagai tulun dit menerima papan dali udah tusin. Insana di lono ponga tek-tek sindiket matilisa.
1: Hindi. Patut no kasiyo nga kada po sunudot tulun kali tulun.
0: Nah, ayo oilan dud mia kalit suai-suai.
1: Iyo malakyo.
0: Atapos na po doos sunong nakurutu amilod papil sunudon.
1: Kaya
0: Maria.
1: Oh, no kyo ako. Igu Maria, nakada turuhay ko ng minuhang ditinumuti.
0: Uy, nasi po.
1: Nasi po tuminay ako hitiam na kurubadi ko yu.
0: Hindi, kumpiyo.
2: Kaya, sarahan na katilisa. Account bank na po nga, tanggungan to ko sendiri. Kada umbal-umbal dat manahakad ATM, number pin, to ikaw, TSC kumatulong suway. Oh, sikirad haro at transaksi dit suway-suway, no? Sikapan, nadmamansoy dat ruputan.
1: Honokyo, posiko na higo Maria, aka Angela, sa manu na po haro kita ko iklanirad dila nga, potolibon ko na po.
0: Irinoki, aw ko to ikaw soro doon na
1: to
0: skim.
1: Honokyo?
0: Pangalaman ba tilis?
1: O siya na hindi yan na skim.
0: Nga akong kapatuli bonto mo. Musiti manu poro po to. May da ay sa tulong suway dit onto.
1: Eho, nagki otopot mala. Man ko nagi pasunday dat paganakan ang tambalot ko. May da yolo nga kano mintong itong.
0: Uy, kopyo.
2: Nga mo na kopyo, Risa. Sa kirad labi agumo at tulun kay lo. Apakan dat it skimod mo dot da tulun.
1: Otopot niri kopyo, igu Maria. Kawagu susuyan sunduku deminggu diso kadalihuay tikita da ko tolu jam ko hapada miso tolu na hapod minit ko suabon
2: sunduku
0: sunduku
1: sunduku.
3: Ato pala mas magkira ko sining ya. Opi, senangan ka suaban kumadika Rumi ya. Rumi Saleh mantad kampung merampung Kiningau. Lansan na wadadan mantad minamangon. Siting matay do rin kulinog ay kapusan ko Niklas Udag. Magat mitang kiyad ang naging matinin New Kim teka DJ MY. Miginawa miagal pagulo kini FM kuhay. Aramay ba?

pakinangaw ko si Limbahan Boros Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: Bansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kininyo FM.
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy. Kininyo FM, hebat am syoknya.

Ramai takau tuju pengetakan dan oro kebangsaan. Sawato ang urmato takau jalur gendang, ang togong takau ro pemagunan, ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, ang takau kayo noron na tatandu, ang atangkulan itakau memagun Indonesia, magugurumat, rondo buang, togong takau ro pemagunan, kabaluran ang sesuai raubama, hulu adat ang kaulayan. Indonesia madani, kesejahteraan, dinikmati. Kansel memperamai oro kebangsaan,

Parinta pagun Sabah ng patanong rasmi, ka oro Sabah, yakinira katalungo parang sa aribulan sila kamalo. Mambabatik parinta pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya rarondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom dong aribu dong paramapat, ampina salula ra kadong pararibulan sila koonom dong aribu dong paramapat, kusan mambal rasmi, ra katalungo parang sa aribulan sila kamalo. Yuginyo Oro Sabah Warta Ragili Kuda Salula Sunuk Susu Ru Yang Dipertua Pakun Sabah Patragili Tun Haji.